Kaukikuna panikuna. Kutimari, ima najatah kangichi, nishpa, samukupani. Amaja, ora orita ka azbahta, azgoan katingichi. Chaimanta, manche manche, jami samukupani. Maiha zapis, chaski paichigari. Kankuna chaskishka kaspaka, suh kizgata kachapaichi. Mana kachas papis, kambak azikahpika, Dios tamanyaspa ayudapai. Chaitataka, minga panimari.